0: Temela suta na unikang yuk la wicu ya suk unikang yuk yang ak manusi mengimat unuk tu sak sewe kanung yang mata pun sinya sak di kutung asuk wicai.
1: Ayah.
2: Dan nak ipi yang dunia ilang alu ipu ilu ilang alu kau asisi ilu taimena. Atun nak apa dah umi yang? Oksilu ijo mati aku nak silu ting ni jam mager gangan. Amma tu tahu, uki umu kalau silu kusu de, aku mago yudi si umu silu ting sila ijai gangan tak kaga ijai tu mana sila gijabut, tapi metung ijai nak apa tu? Nila cukup ada orang luar sini, nubuja luni lu, anu kaya kau luni, kau nangi uja luni, kau cuma kau cukup besar luni luni, tapi macam tu tu kau mungkin. Amma tu teman nasiku, nangi anakku ni pergi aja kau cuma jauh kami, kau mesti kata kau nasi jaga kami, amma kau mesti kata nak tak cuti. Siku tu agang luni, sebegini agak cukup pada umming mata luni, amma tu teman ku. Oh, maju pizza ke akan itu nak tahu kat terang mata. Tama mita ku jadi pizza super suni tu. Tapi melayu semang mata. Isimak dia lau semang mata. Nunggu pelajar jadi tu nak jadi isimak dia orang ingin mata. Isimak dia orang ingin hati ku. Nunggu pelajar nasi ku juga. Sunah buta kai. Nunggu pelajar kaya orang yang maju ke depan. Atuk tu ada orang semaju. Nak tu agak jadi guru. Kan mesti lu nak kehilangan itu. Jauh kan, angin jauh nak sekarang kasih umur awal waktu. Mana le, nak jadi kerja. Kan mesti lu nak naik naik sulit. Sulit sama je angin nak sukan. Iman nak kerja sukan. Sama pun dengan kalau nak aku tinggal ni, nak kerana umur tu ada waktu. Bila kasih umur awal waktu, kalau nak jadi macam tu, kalau kegangan. Suka kuni, sama kuni dengan tik kuni, siwa kuni, padahal kuni. Sama kuni dengan luar tempat kata rau semangata. Sama kuni dengan ibu itu kuyum ni, neka kudu yang ni, asingin ni. Nalu itu kalu rawat. Neka nanti jual dulu, tapi ni rau semangata. Kalau nak tanya itu, anu akan ni harus kita. Tuktu ini kuyum sama dia, sama kuaki sila, umaju kisah Amin, anu kagak tu tu, bila dah kata. Kepikir tu tu, ada nak tu tu. Dan ulu amin, ada pakar tu tu. Tama kau tu, tu tu agak dah kata pun, aku itu tu tu. Kalau nak jatuh tu kalau kagangan, mama kau selalu pakai tu tu. Tama kau ni nak kalau nak aku tinggal di sini dia ni. Ada yang nak tu ada waktu ni, aku main nak sepak tu ulu ni. Tikita ya sebegangan tu. Negeri utara itu betul betul kaduna jahat semasa waktu itu. Jangan kang mami atau luka kaduna di aku terkejar kang kaduna jahat tokok pada umat. Negeri utara itu betul. Amalone negeri utara mana mungkin makuninga mana yang akan berlaku. Nunami ijo aja ini sana. Negeri utara ijo. Jadi ni aku tak manaiuman, ni aku tak sama kuat mana ijo nak hamata, sama kuat ikut mahu dicari balau mengerti ko kulit tinjun, ipa kagak luti ko suput ilu, mana ilu, katik suguin, aksar suguin, kulit tinjun, mana ilu tinjuti ko ikut mahu dicari luti ko, ipa kagak nak apa luti ko, jadi mana sama kuat mana Osumitrausugu, ikilin maksirausugu, suming adlakasugu, madutakani sila titini, ikasima yukakpala umingman, umiangayin, taikwa umiangaw nakakatala umayabun, inyusya na huwangin, kayyuming, kiso simaluna, kayyuming ilang, kayyukalasugu, kayyulugu, awalukasugu, natakasugu, magwa akun ningin, ang majutya makiwalasugin. Kasing min ugyumig lunin amak taw lunin. Taba umiangaw na taw lunin. Sinasi otto nilo. Umiagyang uwag lunin. Amalutik yuti daw yaka ngaming ikasimalok pagsutin. Saku aputin kadagay ti simayun ikan akit daw simayun puktusisimang mata. Nagriwala mo taba manuktaan na ikilim magsada lang suko o suming alak suko takyo nga ikamon ililugo unukun tatororotilugo takakangitilugo agunganga taman na okotas suko ikumatit diba sa pagtuulun ni nagriwala mo sikinyan nangin nakawimang ikarasuta taba asuila kiminilat takin mininilat tukangman isang simatilata takoyat tukawas tukasukluta masuila tikit tuwalurat tayo mapibukit takin mitay kwakaw yung matigwala watiko tikilat tunon tusyada ka nga milo miyagwa siyong uluti ammalo nalagya katakpa siyong uluta nagyawala mo tayo man na magkututiko nibiyaksa tigun kibara utukun sabani kamaw ilwani Ukko yumetia suta, ukko yumetia suta, sila nila sukaro atin lugo. Ukko yung iglugi ya po tayo man na ukko lugo. Kagaya sa kastor, kilun na kastor, iglo katika ibiyo iman na iglugi ba daw tabo. Tabo, siko kata atin lugo, ane na kayak para umigata, ama ko ya kasi pikaro amudlo. Siko kata ataman naman na kaulunay. Udla jag bittya ba siyong man. Ani agay suta tabo udla unnukun. Ani agay suta ikay ang urugangata. Ang ikaluta kang mamutabunga isisapiga ngata. Kao mamega dunga. Kao mangwato tina kundi na kurumuli ikumagami. Kao mayuado yung siyong itiwada. Ammalo na takwa inay ananabun. Tabana iglimitun. Pulatigi yangaming unikaga sawayatun. Ammalo ilagay ng mingning. Ilagay ng mingninglo. Inugatatugin ng nilo. Pirugatuniglo. Tamakuninga unikaga sa kawayatun. Tayman na kawajibala o takalwaka. Ikaw man ay kurulangin nakin ukwa ilagi jabun, ukwa ilagi itun. Iman na kawaji malawang itakaroon nin. Kihiyan itabaw na unikato nito sa atin lunga. Imatya kuro na kailo ni. Unikato katin lungo. Ikasakarasunga. Daan na ananagapilo ang watumin. Tayo man na ukaw sa kartilo ko. Ikaw sa karaso nga. Upang ang nakaw ilaw ng isan ding ukaw sa karaso na. Apagilaw sa masamakit ka ma. Tayo man nakaw ilaw ng isan ding imatya kuro na kartangan ding tusyalang may gama. Kaw ilaw ng inako taan na unikart nga kaw ilaw ng inako. Apagilaw ko. Nanayitin yung wali. Kau yang kata orang tu bini umur kata kata orang mana imbat dia kerumah. Nenek tidur mana? Pita kangen kerumah tidur. Uji umur tu imbat dia kerumah. Tanya, bukan macam mana orang semaya kata imbat dia kerumah nak tengah. Apa kita luar tu? Kau jila umur saya kata ni imbat dia kerumah luar tidur. Nanay tilong ari, pita kang nasuro tilong tilong. Why sinabo, imma ganda. Tako, ikaw mo sila ako nagsasunga. Itaba, tayo mga unikarta mga uigwanin. Uka ka nakasusarap po nga. Nipiliw ka nakasusarap sa kalunga lang. O mga ikay lunga. Taman na. Kang makarnang, ukko yung may bigakataraw tabun. Ang malo, kitong magsakaktun, nadyayon taba na kang makarong may ingning milutitaw kisya na isyong urang mata. Ubang na kawayayak ka, ubang na kawayayabun. Tay ko rin simulik ka niya rutin niya. Kitong magtapag tuwi niya. kisiäni liittää on eläkkuun illuta kautta, erne piksemin, niin taimanna pivottuvi, niin tisäämä jakaruokka uvangata kaudilla minnattakaan. Tämpöri nadjiin, tämpöri kammami, makkuhtukitajun, kitungattaan eri saattillu, ilmisyrottu, nalujaujun neerami, inikin jättäni, aakkisyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyysyys Ini gini at tangan ng akis si Jodo ni anana minilyon ni siya ki minilyon ni taan na ini gini at tanga akis siya kami tuktun tamadya alin ni tuwagi magkatigo alin ni binang napilyo ko atok tayo na si maniko alin pa kaya ito inaptok Allah pagi jauh tu ini lontok, napi lugu, karena napa kuah, ini begini yang mago Allah kau jauh dulu, siukai mak, ilang ilu, napa lutin, ilang ilu, nara lutin, ini semua orang Nalalluni irni niyaman una akisi nga ubu nga talingata ati nga nga nun uni nga nga nun sabu nga saan na akisi akisokta kami saan na lo irni bigi niyata nga itasa kuyukti taluni itasa magailong ituni kasimi nga Alli ni binang min Alli kata alu ni Taan na ang nasyuk tukuru Siya kung itikulu tabu na Ammalu taong Iku na tunagun kutining itikun Agto ayakati talu ni Ammalu ni Niyakwa Agto ayalu ni Ilangin ukuyaro ni jamata. Kaya man naakasin mo yaw na sututin. Ammalo, sitok to alo ya sutin. Yung nilagangang mo, pisi yung mata. Ammalo, tukas si simati taulo ni inyong Inugyan ni ang nilagangang mo. Kaya man napiwala ko mo yun. Tamagwa, kipung ako yaw na tiglip niyo. Taman na siyaw ni nga kanwila ko siyaw ngilwang ni kumun. Suka ko siyaw ngilwang ni kumun. Ammalo, nuno ko yung iti warang, nuno yaro na restaurasyon ni. Unin ay anyagaro ko rolo ni taman na. Siyulo ko siyaw yaga ngamin. Taman na kisiyan ni umun. Dahil man na anit ito niya si Sibaraw. Kaya nun nasuging ito ko rolo, ang nilisato ko rin, ukagaka nga may. Imailo yari si Ungulutin. Sabwa, tako na nga ang nasuksiyo niya, kawin mayaro pong, nun yaro rito sabwa. Dahil imailo yato aro raman. Unni anni agaru kuralluni, singullu kajuttu alun, kujaula kaangamin, asuila anni titti sapipoltu. Taanna tabua, irni jagaitu akman, ammadu akkaanga anni jagaitu akman, ukari ullu ammikurunginni, sadun maksauti kaksutin, taanna dun utakarakurun, irni asiakurun, Ukadu amin nga ni Pogtaulu ni Kalu na ata ni kisa kang ilaman Dahil man na pibala akong mayroon ani ko sunga kangal lu tabwa kubya su tas kubya su rop tun angu ti kuru ja kangal ta lo ko ja di yun ata ata ngata ika tap ti sakan ya mago ata ata ngata go tabwa ika tap ti gila rat tenga ana ana ngata lu go kacung ngau kati gila rat tenga ima lo tabo su talo nun ubab kacung ngau kati gila kuru ngitong Sudah kah kecungai kayak tidur mah indah ulama nai, imana isu mana kaca artinya, jadi mah kau makan ngetarang amilu ilu bilamai kurang amne pada aku lirik, jadi mana ini sudah tua dulu waktu pun, ini aku cari hati guru kanukan kikannya berkaku ibang ikilutik. Saya menaturo sapun. Ani ko suka nga nga talo. Nukka nga luta. Ilo aksiti yang luta pibala nga luta. Aula kata milunin ang nito kala sunga poso ni pila umita. Suka makaipi ka nga sapala kata. Nalula ko yung katlatunga. Sebab, awal tahun ini juga kalau semua kalau posun time menepi pada umat awal kata pada kata najis guru keras terlalu awal kata kata bos sudah, sebab awal sudah najis dunia kengai yang sakai nafsu kau yang sakai nafsu, ane yang keras ni. Kau cakap nak tu, saya menaik tu ramai. Jabat, ilah saya kan nak tinjau guru, nukah angkat tak? Uku sih tak cepat keramun. Ini tiu watalo, ini tak tu, kul awalar ngulur tak, ingat kagat tak? Ukur sejak semua tempat ini sama kuat atau sengit, bisul pun iki macam yang sunat itu perlahan naman najis sunat itu sekarang nafsu nafsu aduni lupa beramal, kanak-kanak kalau sudah, kanak-kanak apa sudah itu sama kuat, balik setahun ni tu nafsu ting. Pisu siyut, kanak-kanak to. Takwa idlak siyut, krimmin, pisu siyut suting, ipiutangin, tabunga immin yun, nigabaguro yas suting, ipiutangin na ilibasakpag suting, ingakaw yas suting. Tabat nigabisimaluala ka nga sa nukasuta, Illa siyo kakasurasu nilo, supo yu jana talo, titu jana talo, pekang iluang ikumun. Taiman na wala wata. Taba ka nagkalaktok, taba pisusing man. At sulagtan na illa siyo kami. Ipakawta niyo, tigudlo niyo, kambingudlo niyo, kutas natin. Tawag mo nga, kanagatumun, marisas natin. Unnuk kun, dahil ko akimuksin, kimagtabot ako sa ayon na natin, marisang nasako, di ba sa aras natin yun niyo, uko siyo matiyas natin. Kanak kartu tigo pisut tu tigo, oku si metias tu tado, angujau jaga angat, ikil luta oku jo metias tu tado, saya mendapat kartu tak si mejukun, amaru tau, makuk tu tigo tanda jibangi sungat tigo tado, kau ni angin dapat udah sakat tangan, isi kajam ni angin dapat udah sakat tangan. Tidiana tayo man na pilagan na siya yung naso na kayo yan nang yung nasa ako at talauman. Iki matuwi na rasyon ay o yung rasyon ay loo. Iki matuwi na rasyon ay kayo maging ikarasyon ay timitaman na. Iki gaya rin yung naso na uko yun yung ato kasuk karasyon ay. Tayo man na waro si mama. Iki matuwi na loo. Pinga kao yasun ay. Sini kata ko yung suni, kalikarlo tayin na, kamuti yung inga kaningata, tusaksaw ni nga, kubisuko alara upo suni, ajigi ingitumi nipakak suni, tusako yung ilagdi upo suku singu tao ya suni, amma alayana yukura umidaka. Inna ajigi ingitumi nipakak po, managa umatuma, aputi yung, Ajigingin ni nga nun. Akito ko yung lo, tisi yung lo. Kamuti yung inga kabigil doon yung ajigingin tumi nipi kasi yung umana. Amalo tapatay man na sini yung yasuni, sini nila yung yasuni, tusa ang yasuni lo. Tayin na inga kani yung kalikarta nga. Adiyanay kani yung yasuni. Manila siguro jaso talaga ba ang langulang ang ata kimi bulok ubay sa tuti kimi siguro ng ramdam tama nangyam na ko roo yata sila tama ko ano pikuti bun katagto ka na ako na po tuti ilan na kun Manila siguro na kun tama na wala tuon. Katakto ka kangan, utaraya ka na sunitaw kisiyan. Amma lumaw ya si Otto Arunduta, Sukka Itto Arunduta. Amma ulla pala wanduta. Taikwa okkoon nartun. Manila si Onnallu, maw ya si Onnallu. Atuktugin, okkoon nartun. Iki matuin nangangin mata. Tain na mawala siyong nang suka ilo ato alura kata pisuk parasata taasim tabu na kamutu siya nego tamaw na pisuk parasata mawala siyong rannikum amma tain na manila siyong nang katakasak posuni kamutu ilo inna jikasak posuni amma tain na kiyong nang imidaw. Manigay na kun aulang ulo ni ano kang ikaraso ni ikimaw yato inaraso ni kiyo naso ni kiyo yarin mo naso ni tagma kumalaka nga magluta ba tamaw nga Manila kartumun aputi siyo kataw yarapun angutin ilog sa tiyabong makinatun. Aputitiyabang makinatun, ukunatun makinatun. Nukang aso ni sabataba na kamutini, taan na ilog sa sotong. Pisuk palyado ni tabunga, ungasiksilas ni. Aso ilag taba ungasiksilo ni. Nulukang malunin, tosulang malunin, ingagabigilugo, upagsugo. Aso ilaw tapo aputitiyabong may nanay siyo. Tayo man na pala otoon. Tamakwa ilibiga kajabon. Pukaya ko yun. Ano nga tiligo suwisi umuming mata. Tamakwa nutawinin. Pukaya ko yun ito. Aputitiyabong nakataw yun. Ilirengon nasusutin. Piyugiyaw yun. Tamakwa usisutin loo. Subisu ngungan mata, uko si sakay, sutik ikumak si malakangam. Uko si alung ikarwasu ni, ikumak rungangat, uko sa koye malawakat. Kamik po tamakwa, kami tamakwa, awkatangin makisuting awlakat tasuta. Awkatangin makisuting taunan ni natamingin na titawluting. Kausok palayang itim, kausok palayang itim. isirangata tamaunga aaman na tumartago sutik kawisin liyan mala tauna na kakatein na makikasutlugin kami piyawala umidu buwalundo tayo man na usap pala upo
0: tana ko yan naman tau tapos sinyaksyari ko nika nga isuritukulure niya umat uricho yakasuk tapi kena iduring miyo tayo naram na kanot pamun tana Asuma takun nang wana tunai unik kama inyung maki kiuti teko inyung ma inyung datang uti lugi te kalu na tata kalu ati nyago unik ka unik tiang man amma tei ma unik ka isa kau si kau di kau di kana si tamat tama ko inyi ita ko singit tama una na lau di ko unik ka kaya wak takum mata amma ruta tei ma kau yuman yak pusi tan kwa manutu mi unik ka ngi sakai pali yuma amma tei kani January ka ilangani tapani ya takka yatta ilangani ugalwa unna nga sitiang na ka busi tapo busi

0: Te makau yima yuga lo yu sola tusi yuga lo akata na inuit circumpolo council ICC ku kate mana kapti lugit piya ke pala lo matatamani pina suwa ko sa kilo katini te matusakti tini ang nakalaw kata no ta misi pa uta gaya tini tula tusakti tau niya kata ta na ICC kunut nero ato lo tunu na vio miyo ni kigatui ni alo ni alo kikutik ta na le tamas minga ko ila nero ato ni ngani nilia tilo ko ta minga o kalo to inuit asuko tiki ni ang nakatu ni kipili katiki yung mga nakatu ni git ta na si watapi mek ang atito lo tilo ko nilia lang manila to sa lo labot kanilo lang mga
1: ilaging na inulutay ilaging na aksuaro tunga viga katakatigo inukatigitang ng mon atang man ato takaklone kuyan na meng o mayunga ang ayok kakataban nito ng mata ikarong nito ng mata. Thank you, ma'am. Nuka karu tamani kilut ayrain nuga noa kuru karu ay para katong a kuru karu engo ta kuru karu ay sasa tabane mata koyan nami ilakaw mangwa piksungaru ilakaw mangwa pikata ilaniko inuluta kawye magata inuluta ila kasungo gata tiguang niko at tersi niko tukso karong maro lutaro kao yung madlutaro inuin at jiging ito katakton surlo ayagi yao yun ang utakatigi yao yun noa kurugi yao yun at jiging nga kuro yato ni ila kao pagkaro asuta aglan kao yung marangata inu katitini ilagin maringi karuaslugo ilatari vagtavot tuklurasluta ugtutigilugo kallunano ilinnearo semaga maakaguno unuktuno sila tuksarvingmi ilinnearlunga inui katilausungung mata upagutivaklunga ang nakauyi mangitara inu katiga takuinnau yarakko neriartorpaklunno akeqangittunni ila katingarangamin takuriyaqaangakku torlugarpalerluno akeqqangittuu qatiingae laqattalerluno ilagiigumaruamun inuse quvianai naqattangitto narunangittu inulluta qauyimayavun aksuqornartukkuorpalluta quvianangittukkuorpalluta kisiani ilagiingna tunga ve kallarikto nagling nang men nagling nang me tunga ve kang narakpara ilagi kluta kuviasu katigi katta katta nere katigi pakluta ammaru kiksang nakta karirangan say maksauti uvakluni ilagi nang ammaru nagling nang ajigingi tuku sakya kattang man ilan niko ilagi kluta sukuok tau vaktugun aakigiak tau nasuk kluta nagligi yaw ruamun ilan niko akaw kuyivang itugarwa nagligi yaw ruagara kluni temang kisiani ilagiing na okasaga maadjiging ito tiw katang mata sakkiyak titikattaktong adjiging inninginni atu tekang nitin nilo adjige katau tingi karuasuta tana ilaging na pigyago tigi yung makaw yaga tamani kati makataw lunga nara kataw lunga ilaging ng metu sa katay narama ikping na lari law to Megan alas kamiuta okalak tilo ni choko kamiuta ilagi garuwa kamigi kingo magi vatsunigi ungagi vatsunigi umiaku upakparaw garuasunigin tema tao kalatli nuna ng mingatun ilakawara ming mata kanatami utaylo kalatli nuna nun isumaksuklo ti upakatta kumagarwaklo ti ilagi kaming inuin nunangani inuit nunani in ilagitu inong mata makukto ukauti yumayaka narak tukang nakpan ayung ito kakauti giluni inu yukara usimang ito kinatuin nang namituin nang meuto garwapa piyari uksari akakto tamatatia ukari uksari kataktugun pisugi uksari kataktugun tematiak tau kigaktu yuluta inungni papati yuna sukluta piyun nautitinilo sapujina suktiluta piyari uksari akakataktugun uvanni uktuutigi yakarlunga tauvunga nunak joa mikatimanak joa takatilugun nunak akasima yu New York mikatimatilugin upagi utteaklunga inugi aktu mariarulun nunak joa mingartu nakingaruru yaktu nunak akasima yu katimatilugin nilia yu narama nilila upillaklunga 3 minutes kiglikakluni nilire rama kauyimara ungitaka inu katiga Alaska miuta daily sambo doro kailuni uvan na kau yu maduni kinaung mga ama ilan na risikaw tigilugo asi ila kakumaruamon ilan na risikaw tigilugo kau yu tipalasuni ngaro kano auro sa kasungong mga ata katima vigjoang niyo yu nunakjoamin tema tiyak tau katima yakturi okslunga tema na tau nunakakaksima yu katima vigjoang na kaktilugi Geneva min ika yoksok tau vigjoara otunga kalaring nun Yamalda, Amarkupi Klais, Uvan Kauyi Magaming, Ika Yoksukta Rotunga, Kauyi Marwang in Namakano, Katimasu Mangata, Geneva Min. Temana, Narunai Kanerumayara, Inu Lutana Kingarota, Ilagin Tunga Vigiluamu Yavun, Ika Yokatigin Tunga Vigiluamu Yavu, Inu Katigi Terne Tunga Vigiluamu Yavun, Pival the Katautina Susungu Yugo. Kisiani teme karatilugo tusa katakatak simang meyugo katimanang ni kau yu madlungaro ilo natakae katak saktao katak simayu inaw yugun ino katitin no aglan ilan ni ku ukaw jau vaklita ino ngiro atutin ukaw satin nilo atukasuka ngata taigo situkane atung ngilo atutin piko sitin ni kau yu mang ngilo atutin makuha tigo katak tabu ukumay turiksuting Uvatin ni nagrogi yakarla o yarugaro asuta pilirin asuk pagsuta. Isu makataktunga ammaru tabwani katimanang med. Tusa kataktunga. Ika yoktigi kanarutakay ilagiing nikun nagliktigiing nikun. Kuvasing nirsami sakyatitin tanus katakuta. Ika yoksuya katautinga aruta. Ua kalanga inui pivalik kanarayakasugiyaka. Pivalik simagata temeliu katau te kataharuakluta. Temeliu katau te kataraungikuta. Pivalik vikjoan na sauna ya kurtugun. Teman na isu magiu ya katakpaka. Tememan niriuktunga kuyan na meru madlungaro agagano. Tisamano 2026 me pigiarlugo tamanga. 2030 mo kiglakaklune inigilaw kang narakutan na kuyan naming. Niriuktungaro Kalatli nunanang miute, kanata miute, Alaska miute, Chokoka miute lo, inuin na ugata, pilir katigi terluta. Takwa narunayaktaw sartun at iliyoktaw sartun. Tiliyoktaw simalirata, ikarung ni at iliyoktaw simayuni. Akvinili narunayaktaw simaluti, inuin piyun na utingin ni sapujina sungnang. Sapujina sungnir lo nunatini, sikutini, imavitini, amaru kinaunitini inu nevun. Takwa sakaya kanekulutigo ukao sivut, piku sivun. Narunang iturlutu sang nakataksimalun ni katimanakaktiluta, pilire katigi terumayuin, inuin, pivalik palerutin. Takwa ru ukao sirkawaki kanong ilipalea kataksimanikung mangangma. Kau yang mayunga teman na ilipadlea katao tilo tapilirivadlea katao tinaktigo makung nakselo inuin matuing abigivaglo tigo tunga subtipalo tigo ilautea katakorugin. Kau yang mayunga takwa nunakjuamin katima vik joan na kareanga me nu na kakak semayoy inu luta inu katigik luta pilir katta katta kisa na nu na kakak semayo kativuta o pilir katigitera nu na katta ne aktavun pilir katigitera katta luti gulro man na motikisugo agago na onoktunon sur lo uki oktaktume uta ogatta uki oktaktume uta o katigiyavun nu na kakak semayo pilir katigin na o yaktavu sami tamani lo sami takangman ilisari yung maluwa taktaka pilir katigisimay na katigo uki oktaktong may utaw katigilutigo katimavig joan na takarirangami amalo agago rato surlo tako agago 2026-2030 akunang ni pilir ariyari akaktavo narunayaktaw sa amata kisayan agago rato 2027 Pemarau rato, nadunar semangman, nadunar siuragatigo, ICC kut sakitau ros semangmata 1977. Teme ma agago rato, nadunar siuragato 50 agago pitakain nakto kinggatuk taungin nakluta inuyutigun. Amaro nunar joamin tilio simayo nunakakar simayo piyun nauting epilugo. Agago abatin nadion na sultaura ming mata 27 ngurikpa.
0: Tana aluki kutik ay sisi kununuta kisipaw taulaktok tawani ilulimi tasa yalari ulan tusa kain natasi. Inuit ayokun nirtut alihan ito sa kuminakatak tuitema. Tana to CBC kuni Juanita Taylor de kani piyari palayo nakatilig katimane relota tinni.
2: Hereby unanimously
3: Tana Angeroti Anger Para 15 Giatini Katimanitini
4: Akutik Kak Aragunuk Hitamanuk Agertunuk Hivulaktionar Lune ICC Konutilakatigil Lugit Ayoktuinangmit Inungnit Ilagar Lugu Kinao Yakakitinangmit Inungnut Hivulaktiulutik Kauihang Nangmut Piumanakangnak Haimanangmit Amalu Makitachang Nangmit Ukertaktumit Amalu Hapudjihimalune Inuhiriyaminik Nangminakang Nariyaminik Nalunay kiyut at ilawaktaw himayok tamaynut hitamanut inuit aviktok himaningin nit Canada mi. Akukitong nit Alaska mit amalo Chakoda Russia mit.
2: We come together.
3: Katituin na vugu inung nit sangit tiktipalang na agata. Kisene inuit ukiok taktori mamit katimayingit nunaktuang mit sangit tiktipalang.
4: ICC kut kigkaktuyut 180,000 nginitunit inungnit ukeoktaktong miutaw yunit. Canada hiwalak tiyunayaktok katudya katigi ngayunut agagunut hitamanut agyaktunut. Anukikut siyak ikibaw tagayaw himalaktok hiwalak tiyunayaklunit nunakyoangmit katudya katigi inut.
1: Sa pujinasung naklo nunatini sikutini imavitini. Amaru kinao nitini inu nevun.
4: Hibulak patsang mit agagwit kulit aniwak himalak tilugit ilagiyaw yut nunak yuang miut ilawlaw put katimak yuang niyo yumit nang minak.
5: Those are like even political issues.
3: Isumaru karak tildu tamarigarigin ng mit angigutit akaktaw wakkarak tildugut nunak tuwari mang mingak tuni kuwiasuk punga Inuit matumangi nang mata uvatinno Russia minga garuak tiluta ukausitinni
4: angayok ka nga Canada mi Inuit katudja katigit ukaktok pang nagutikaw lang mat Inuit Canada mi
6: This is a strategic moment
3: kanokto gutigivavo Inuit ukiok takturimangit katimayingit iksivaw taktak tinasuk tilutigo Canada min nutarmi ukiok taktongmut Kigaktuyitakpugot, ikanayakatikatesungudluni Canada government init, nunaktuarimamingaktuniglu, ukioktaktu miutarimamingaktuniglu, aksurutikakattakluni.
4: Hangin New York Inuit idakuhingano amalo akong ninginot kingulang mit ICC kut katmanakang nang miyut noom Alaska mit ukio 2030 mit.
0: Nakami wanita tana kengol lepas sulit dilogi ni lah tak kuai sisi kukat mana kat dilogi tak kuai nengah ni pilih orang yang lama ammalu tak kuai nu titulang titi yud tobi utak kuai yang nama dia kalau tigo mana pilih leh tu saksau ni alam memang tahu tengah megut teteh mana nawa mikikut nuna ni nengi lah kikut pilih nak pangusim babat tak kuai mana kagum mesal lek sakduit tu samping ni alam memang tahu tengah megut tem mana people live to so kind on their mata, Tanaka is all look to inutitu damalokalunati to tilogo.

0: Sani kallaron i nuot till och du såg i dagarna.
1: Ako ni hamlak ko kakilig sa hakto ni wala nang matame yung wakama. Kakilig sa hakto 1.1 million kukusila kama. Pingasunod luki yun itang gulit siwa ng alo. Isa makyaksa ko talaga ako matuksa paksa mo na sila tinam mo. Ano nun na lingo kay wala ko tiksa ni. Tusa siya mo manin na. Guti. Namadi. Isa mo lang ama, tagunin niya kanit. At liksa ka ako ng sakpal doon, gagham na kuwa. Kung gaya siya kaya ito nga. Isa makatak sa mga. Mag-uukil yun doon eh. At liksa ila ako at amin ako kang makalak si ito. Paan na maan na ako ayo. Tinila nga ito siya. Amin ako. Sanak ba ila ako at amo sila ako ito. Sulit pa $1,000 dahil tubli nga sa 150 500 at yaman ko kapatawag sulong kapatawag di sa dilat tango lang ama 250 100 ama ay ko awala sa tiyo kay ko rok sa mga abo talaga yung kuno kay ma pilok tubo pa nga
0: Alene lotus yok mana pivikitte kulule mi gatan kanuli ta ko pilige launing ita van sallam mi kanu isumagi lokige
1: ko gana lokto amma isumak sakyo ko kanu mi kaiti yo halamma imma ka ila tamanna kayu sinanga lolena lo lokto ya kon na sunet imma ka agago yo makama Pisu ko niya handa na after ni si Tamadang ni Ubalo ni Skidom ni isang maksang siya ko takalangan niyo kaya na business ka to si Tamadang mo tawag ko kala katigoy ala ako ang kalaman ang gago yung mato ay kayo ang malaki ko niglo sila mo yung siya lato na yung makaubulo lang ano may akta pa kala ko matok sa iyo at yun na yung magkotawag sa kahit ko ng mata isang manakto tayo manalis eh
0: Alienate at buno na lao di kutu sa soko di yun nakatago bika kaya na miti ako again.
1: Blokat yata.
0: Nila. Kaya na mi. Tana pe may yung a staff ni salamik pat net sir tu sa kay nagtasi nakumik di ako buda tema tu sa kami nagtuni tema tu sa katakat at inuna pipu kamagit di ako talo salamatit di ako so katalo tigulo tama ang atuin na inalo la katigit di yun itakun nalo si yung mga at ipi yutin na puto in lalo si yung itibim mo na ato ato tuin namin basa katakta mana sila tayong pipa lewto sa saw nalang mimota inut or kalunati to kay nang nalang mayigurus ng ligot

0: Teemme eight ngulutila makutuit ni Josie Gersimalila me matavanga panatumi ngatu tavanga Saskatchewan mo semalutit takka kalau matani Josie yatita lutik takualo tavanga kanui tulo mga pekatau tilugit ilinna kita walya tilugit takono nga ni Josie yatilla kayo katatunut tako atago yuk ilinner binganit kutinak sa may ilinner tiyuyuit tapani katawalo may matailak ta na tayo na katun ni Nunavut Fiddler's North nga nakataw yung lakot yung asuki kinaw mga pito kakakin na kovin
1: ay ovang tazay sa lutak
0: itong asuk tiyakit kuya na may luto po na nalaw di ko sa sasaw ko di yung nakawit. Sibulok pa mi kay ukakain na kawit. Tapon ito tuwit. Asingin ni tapon ito kakanong na ako kalawangan.
1: Ya, yeah, uban ito to yung ha?
0: Sibulok pa unik ka kain na kung nakawin nila. Kitaw na nakalunan ni nakilautasin ni Saskatoon Orchestra na kaktaw. Yung taman na kanoy tulong mga
1: alene lotto agyagattone ila asane agyagattone alene lotto amalo asya inwe pingwa khate gelloge alene talawge bo
0: kesulite na tavani tilis ko ve gin parlo kiok kanwe leotti titilluge ila jigin itune lil nerte tawgulo jalo tsa gasi
1: alene gana pagalotaga in asane inunne khatita tunga ammalo asane agya ga khatalogama ila new songs ni imet agya ga lawatta alene talogibo
0: e nutani like agya ga katulog si taman nalay ni ito sa mga pisyo ko palayan logo asingin ni kano inyo sinik ililaw ko bisi
1: yeah ililaw tabo Cumberland Sound Avery Keenan na sana sa mga amalo Old Grey Cat and Shake It Off Yeah, shake it off.
0: Eh, tema sing ila inu yako sa yung matela taman na agya gan ng ila kapiya kaya tumwat ilinu ilin niya kasulugulon ni kanuli taman na kisimi pidyo ta kato di ilin niya palya lilo si mabiyo.
1: Ilin niya palya lilo si mayroon Kim amalo Greg Bunga kata tu tu, apa ni? Elok aja benga palas sama tu. Elok mati naga. Tema ngan pelaya. Elok pelaya los sama yang amma lah. Nekat tu los sama kama. You kan mo agak agak tuk?
0: Alian elok tu so itu kan ni nekat tu lu ni kanu ni riulok kiri nekat tu ni manga pite kan ni kanu ilni agasin nanti lusi. Mami anak ko sa sa
1: alene ko subing alot tong saski tumi aga gatlo ta ami so alolo ta aga galaw gatta ilang ile sa galaw ta ka inwe last year ta ko yakka amalo this year asan inon ta ko ta ko alene bing alot ka
0: te matta una te yo yok pancake hand kanula reno titu nalo yaga lo kate yesa ta nalo kanu itu lo ka
1: emito agat agge itima itime atwallo ne ona taki yuko ta golo agya gammit tamong atto agya khangima okatto so tan pancake hand
0: Tema, tasa mga pagkatawalak tilutin nila, nakuwak tayo katawalak tilutin. kanu tuseli manangi tunillo ni tusan nakatagulo jalo kubistay kani nijosi yatilusi.

0: dakwa nak mi mangat mi yebutu ni tiki unna lauk mata yang kasih ala ko si anak kamut nak mi padita ya lauk lawat. Let's give him another hand and thank you for having come to Kudrup to perform for us.
1: Hai, Akpik Jam 1996 nguluk si mayuk tak kuat ni kuat tuni pan. Pingwa katak mayuit. Hai, hati apiu. Hati awin adui kia tak kuat nipit saya Akpik Jam 1996 nguluk si mayuk. Akpik Jam 30 year anniversary lok dinago. Idun naga yang ini pingwa kasulang agal waktu nga. Hai, aku mau magelun ala kun nak endu si. Tu sakat sa mayok haupat. Tu tabing itu tu nagaya hak mayunga suli. Hau jaga tangin ramai nak hanga ilu bersilak manga temani kupjua me ilan naga lo ni. Sul tau kau sia langa lok sunga tu tabing mit mana lingani tanda tu sakat sa tuak. Hai, aku mau magelun tu kesekun nasi merci. Hai, sekarang saya mau nama sekutu alat semerta suliu ko silenya dikau sekarang tangan hau pemuling ayu atau siaga nuna bumi nuna siapa milu kutu apa yang hau pat nubu ya laktu gok sekarang kalah terdilo ulah kulo tak ciliri laktu sabjuni anu laknya nak tak niki domik 20 misu ngunilimik ukuni halaknya nak tak plus 20 sani kilo ambil nu boleh walau lak mejogok suku yuli tu nak gaya hak suci lo ulah kulo tak ciliri lak tu sahut anu gelak ni anak tak sihin ni ulo ni iulo aku ningani 20 mit 40 mut sungu ni lemik uku ningalo plus 16 mi lak ni anak tak umi yuk milo sihin ni lak mejogok nu boleh kelah hat dalu tilo suku yuli tu nak gaya hak suci lo gok ulah kulo tak ciliri lak tu sahut. Ano relaxin lo sihin ni tumik 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Uko ni haklo di lo plus 16. Inukto amilo na buya balo lak mi yugok. So yung litro na kaya hakso di lo ulagot. Ano relax niya na kaktak sihin ni ulo nik yulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Uko ni haklo di lo plus 13. Pupang ni tumilo so yung lak mi yugok. No buya balo siludik. Ano relaxin logo sihin ni ulo ni iulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limig. Huko ni haklo di lo plus 12. Ako libi milo suko yu lak mi yugok. Ano ilo di sihin ni domig 30 mi tsungo ni limig. Huko ni haklo di plus 11. Ibu yubi milo sihin iki. Ibu yubi milo suko yu lak mi yugok. Ano ilo di 1 ni domig 20 mi tsungo ni limig. Huko ni haklo di plus 11. Salo nilo nubuyalak miyugok suku yuli tu nagaya haksu dilo tat siligay lak tu sa tuin lo ulagut. Ano kilak suni oan ni ulo at wag ni ulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Ano kilalo sa kilak niya nagaktak. Oan ni tumik 40 mit 60 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 11. Kayang siya miraklan like milo nubuyalak miyugok suku yuli tu nagaya haksu dilo. Ano kilalo ti kabangan ni ulo oan ni ulo ako ni nga ni 20 mit tsungo nilimik. Uko ni haklo dilo plus 11. Huwag tamilo sikin nilak miyugok nubuyalo dilo suku yuli tu nagaya haksu dilo. Ano kilalo ti oan ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 30 mit tsungo nilimik. Uko ni haklo dilo 14. Kayang sumilo sa kinilak mo yung ano yung alutilo ano kilak niya ng kabangan ito mik 20 miso ng nilimik o koning alo 15 au pala milo sa kinilak mo yung ano yung alutilo ano kilak niya ng on nito mik 20 miso ng nilimik o koning haklutilo ko 18 tasi yung milo sa kinilak mo yung ano yung alutilo ano kilak niya ng atuag nito mik 20 miso ng nilimik o koning alo 19. Tamang lukod siya may sa kanilak may yuho ko nubo yalo talo suko yuli doon na kaya ko sa lukok o koning haklo ta 19. Kaya ang suwal siya may lukok sa kanilak may yuho nubo yalo talo suko yuli doon na kaya ko sa lukok o koning haklo ti plus 16. Noon at siya bumalunay na may suko yuli lakto sa sunilukok hitigalagpat o koning haklo halak tu sa plus 12. Hope tell me lo nubo yalak may yuho suko yuli doon na kaya ko sa lukok Ukonek Lodi plus 14. Postville Makove Milo, Sekhanilak Majoro, Novielo to the Suguli to Narak to the Rok, Ukoninga 15. That got the Casilia de Kahars again, the Gunnav and me, none at Sierra Milo. Nakumi Marel and Nala on us again to see, Unusip Chera Pilamasi, Hunga Pussy.
2: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: tisai sila tisai semin tamang kanal tenang mid ilat tema li tam na CBS ni pleyok sa mga ko sa kalakat ka kung nakaw may latak sa mga Jordan kunyang mid tema unikat liwila ananat sa ilaw tani tam na tusabiyang na aptigo
1: ananat sa ilaw tani o kauheka kuwak sa mga tay mau yun ni lau man inaw nek pangu lau ko maakwe ni kinaw mga atiani o kaktu lo ako wait amalo kapini uke o kak na kaktu lau mga
2: Helen kunni anana chari lau taga 95 ni uke o kalau
1: inuk tu kinaw lau pa
2: agkato
1: kau yung mayaw lang ulilaw kimako mat kagitaw yakut aji to kang naik nui to kak talik tilugu tana tay kung ngayon na yakto nga ugalwa kihene o kau hirika jago nami inulaw na mga naking nga law na mga lo ananit siya kilaw ka
2: unik ka takulaw mata ingang yaling mingang nga suti atatat siya kalu tabani pero kalaw mata no tau niku suti akbenu utek telau suti glu king ngaling mo okak suti inu hingago pinahung ine kaulau mata ne riutini inu jute kalau kema mata te kumani gabamakku no au la tau le ka tik nagi inu unika tahulau tu kanu iglumilu tupeng nilu hinik telau mata mai kahiu yang ne khau ya ro gilau khema magu king ngar de aling minu na midlo au la tak suti
1: e qau ma bagalu ne king ngar de aling me o qau ha qak ta gaju lau mata dai ma ana na chelo ata ta chelo tu na me utau la gilau suti ak me nu nu tau lau khema mata kanga ke ak me nu nu tau nak pan
2: tu hau ma chang it ta ka kanga nu tau niku mga ta unik ka lua lau kemang magu kanga lua viu lau kemang mga te matua unik ka agit lau kemang ye kano inu he kalau mga ta utu tiki sugu pinahok lua lau kemang mataka lua lau kemang mata inu kano unik ka tahu lau ma hunakang lua bimya kemang tisugi ngo ano maninduluk tisugi ano hau neng nigo tek titi chema suti ano maniluk ta hulao kema matatam na ubak tinuta o kao heriga yulao suni nunamu takal lelek tisuta ayule lang nero ta hau ni lu ning o umajuta yula mata kihe kanganuta o pangata unika loabeng ang itay na kema yun
1: kalak ti chitar nek pokay hauner nek tay ma apere juti ge hwasugo inu jun ne halau mat kanga inu jun ne ler na panamelu ananat sia
2: kang yak sinang ni inu jun ne lau to unung ani okaluk biu talang nek suta kau ying ni tay nagap ta unu lagiko at na aking mga kalaw tan diw tisugo ipakani anat ay liw tisugo o kalugbiw tang nilulawap ta ublaku kao yilitay na lawap ta o kalugbiw isugo at na aking may lang mago wanipaig mo aw layaw wakso ni kihani kulakayaw makso ni kanupin na mga ta na yang wa kao yigo alaw mata ananagayin na mayanak kayigiyaw ma titikak ko o kalugbiw kaang ni piyakakalaw mata takwa ananama nukay lo aningit lo o kakatigilaw sunigi kanupinelak mga winipig mugo tikingit ay naglo ni inuyong nekin nakakaw ma kulakayaw tutigiyaw alaw ma takwa o kakatigilaw kakiti kano pinelek mga kano kanyak sinang may titaw may lilaw to uyakat tagay ni kawya hakayak to kataw law kama saan to ga pekatigisugu kagaytaw yak kutuhalitay na laok tong atabong at tikit napta inuyong nang nakwa.
1: Tay ma 95 tiya mea ni ukeo kalaw mat inunulu tiya mea sutik umanuluk sutik tikiutit joa kimag man atam na upin naksuni pekatagot Anjilu tau himalal wa biulau kemak mana nat saya mak kupti lugu tam na kau hekiju luak piu tuhau majak ni kau ye majak ni.
2: At jingwanim na kau ye makoyit ni cha mengulau mati kua atata cha ma anana cha ma lu ilangi atata cha gilau tangi balu atata gilau tangi anana gilau tangi at ingwa lokita kutita kaksunidi o kaksundi. Una at ilaw lugu o kaluti kala no nutakati kao yung mana mata kito ni ilakak mga ta ama kito ni ilakak mga ta kao yung mana mata ilaging na min na o kao hekak talong ma tamong tikika nga ma takuhak talong kimagaki unika talong ma at yung mga ni pihima ko yisun ni kihe ni pero katisutat daw at yung mga ni takutakal ya magin na lao kimagap na nanisinak ako ba history project may kisunga researcher kao yahak deo kataw lao ka ma magkukto ni inangilu apek koktak suta takwa at yung mga takutakal ya li lao kimagap digo arwa may suta maka 2010 mi tukihenikku kau yibal leli hasu nga kiheni nutakau tisu nga tau takutalau kimaga kitaku at ingwa kau yimalau kama inu ipeku hingit ni tukihe ngilau mata amihu nunagla miuta Canada miuta nagla blogs ni taku titekaku titekau yang wani kutka inui peku hingit ni ama inu heri lauk tami ni unika ta lauk ama ni pilong ni kun ni atuk sunga nani sini kakbe history project ni help di suta tako at akuta paleli lauk taka at ingwangi at iging itu gabamaku tikiti cita lauk teman ni mata at ilauk tici suti ama tako ami hunulin nunak yo ang mi kau yu mayau yu Twitter kui ko at yung unika leo sugi kanu inu he kalau mga ta takutit tak pala lila wakki ami huwe tak sugu ilit tak himale kalau wakku millions unga ta ni heo tuni takuyaw talaw kingul pa takulaw taka nadliuti tisugu mengu tisugu 6 million nu nunavya mita kuyola mama 2.8 million nu kanu engage kan atok tau suni
1: o kau he kayo lo akyo tam na Richard Harrington at jileo kaya jo angulo man ananay ananat namilip ta takun nakililaw kimag mat magkutu tilugo ta na ukaw ha kayo luwak piw kanu
2: ni Richard Harrington gin na at ilaw tiw lao ma ami hunulu nunagri amit daw tim na Richard Harrington at ingwari lao tam ni ukeo ta tumi awla ta hulaw ma inung ni at ilaw risu ni ta ako nunaling ni help kakit nagi inwi iglo me help taktis lugi tupeng me help taktis lugi inwi teko hingit ni inu hang mi ni at ilo kitaw ya me hulaw ma at ilo ni kuilo kablu na nuna no awlak suni takutita akit talaw kimap magi exhibitions takwa takuran na winu at ilo ni kui ilo kagaw talaw kimap mata anana chaga apegilao kimap gakku tukihe cha isugu kawin matisugu unika lao kima yo au lai mangotam na at ileo gayi dilit taksunigi anana chekukka ano igala haneno kini amma iglumu itirato at ileo tao walao kima mata at igingi tuni nuye nilu pekakto ubaluba nekilere yo at igingi tu at ilaw talaw kimap magi Richard Harrington anana tiyaga unika tahulaw to awlayip magungo tikilaw kimap ma iglu go iloani nanilup da ilagi at ilaw talaw kimap mata
1: unika law kimaba ukiw nga ni kapini ukiw kalaw kimag mga ananat siya jilaw taw taktilu ko.
2: Now, tayo na humagiluang ito na kimaya ujang mainui inutokalu ni ukiw mi ni ujang kukulua huwito mata o kawherik dalawa kimalaw ngita kano ukiw kaktigilaw mga kihani 1949 mi kawi haksugo teko inubigilaw tanganilo kawi haksunga kapini ukiw kalaw mga kawi law kumayaga 17 ukiw kalaw
1: 1949 may King Azualik may itilugit teko adilugaw talaw napal
2: teko 1949 may tamo nga law kaman na adilaw taw niko
1: kano ihumagilaw kimabiw ujira hulag tuni ananat siya gayay inuhagilaw ga nganik tautulaw kimabuhi at jiko.
2: Pero katilo nga ihumagilaw nga ngitain na kimayagaw galwa kihani inuhaga at jago palya tisugo. Nunamulya palya taktilo nga makayo kiso nga do. Ublumeg la ipakanit na ano nami hiulawak tapi hulkat dami ato aksut ano nami kano ihumalawak tunga may inoy ayong ilaw ni kuni kautama siya may pihuluk luti nakikak hiulawak tu ino niluk tu anaw maniluk luti ano ka kakaw niluk luti niubek bekang ito nakipiligay kano kineglugiki siya kutidjute kang ito pinilup kumya tulaw yunak mata pinaya kinalaw kata nagla taba ni nunamihaw kisuta internet kaksuta nekakatsa kaksuta tupekatsa kaksuta ublumititu inuhering itaktit ni pinaya siya maagapta ujigilaw kimayaga tam na ating watakuyagangat ko ujagilo ang imagalo at kihe kinubago kawit takpalya nilaw to nga inu hinga at yaw lagilaw kiman na ma at kogol na tukko yaw kimasutiglo inu unika na tam na tuhaw mayaw ni suni pitaw ni nangi takuyaw takin na suti kihe ni inu hekalaw matato at kogol na tumi amihunu tuhaw mayaw ni
1: tay matu hau mana mata inuit ananat set inu yu ni lau 95 ni ukio kaslu ni in narut se merlu ni in no having me ta ni kublu ni engo ta ge yau tilute huna mek e kau mana pangune api ananat se ni
2: ananat cha ga na pe ko khati suta atata cha ga lu ta mak ni ayung ya kujia kujia cha me lau kemak mata ubat ini biok aku yisuti unika tau yak suti glu inu yung ya patang okau hari lau tangi atok pale yu marap tigo unika tak suni inu lege cha me mi amma nok anga loa me toa teilinang mi pilege gunang mi manipay me ako yitang isu ni ila kano kihang me ulat ni ila ni kunipay na ni cha me ma ihumak ko daw nok kahwit ihumabo nok kahwit tu suni ananat siya unika hula ma ni pa isumya tangi luhdi ni pa ime toa tuni ni ngay himan na tu ya korong na tu ya timiku takalang na tu ya katik kumya ta hokmata ihumak lu tigi yakpo at poro tigi yakpo ni peko tuni kaulek suti nagla ni pa itumi ni pibu at tigilu ni kihaya biu ne kau ma ihumakku ni pai me suta ko ying su ne amma pero khati suta ta pilegi titare telau khima mati gu no kanga hui tu suta hilami halum ma khak suta ne kelegi suta ana suta nuna mua suta kati suta lu ni ilagi tigu aulai yu nga ukaluti kinek ta hulao mata ukalutiku ilaka naningi kaangapti uhaandaku kinek ti chisuti. Ilabu katiti ta hulao mata nekilere ruangne le kaangapta upengaku ukekaku luni iga nele kaangapta upengaku iga ruasun hilami nekini amma ukekaku nekini kekeo hivinu ileo kaisuta amma hilanik likanne kaangapta erlo am ileo kaisuta atau chiku ina pilere koji hulao ma no kanga me ako ingi maasu ni nutaka nita unika ataksu ni nutaka nagli naktu ugaluiki hea ni piyo kajara kakmi matata unika ataksu ti miki yu ugalua kata ti leo iluti ti miklu kaisi luti taakua pekko herilao magu inu herilao magullu ilami nunutakkan no atong ni lukta hoksugi miki yuga loaksuti pittawayat na asugi atta kunilu ni anichiluti upalupa ayok nangitu ni pigaakti laukaksugi ekkau maginapakatea
0: tamnat saavigi saaktavut Jordan kunnek unikaati liwila nananichari lauktaani Helen kunnek Manuil ni la mai lai paksani July 20 mutilugu tamna 95 new yo kali lau tilugu taksimo CBC ni play sama kos pala ti la mago koyen nami